0: Bueno, mis amados hermanos, nakakachinabal na ba sa ila silecho la ish ni Chabi la habinal relika radio, la radio chokachira binkel silikuna laen, okre chish jabasinkel kung rakal rati ni kakwa alika Dios li hermano Pablo Paao hang kukre chikulak kaguken riken chiba kung rakal rati ni kakwa o nagwibini naklaat chao kwabi rati ni Dios chikokain Renacto el chiusik angelica cual cadios. Jocan mis amados hermanos, liratin de cacua nacatao san sa el evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Lisholomel nachel atin chicocaen, liratzamel, liru chichoch. Amén. Ratin de cacua nachichocaen. La esh la pavanel, chanchanesh, liatzam. Dinak angela karin sa ruchichoch. Kuitaliat am tasa tishkial, karurah chik taokwe, maga chik taokwe. Yalre chik tsakek, ut ha chik. Maa chinokwe, yalre chik tsakek, ut ika chik. Amen. Sunubaki raminkira tinikakwa. Haman sa likunalay. Kautak amaw semanos, Si ratin ni Dios no coratina, no man comparar, no cos junta eta jo jundiatzam. Ni cos la naclata tin hermano, ne caquereta nacliatzam le ne cacoxis la junca blal. Mucuca hasta la atraca oxincre, chis junil, li cristian, honescuan criatzam se junca blal. Ne caquereta. Junchil chacután amos hermanos. Hunchel nachter kutan nakakeretal kahe li profeta li kakwa Dios hane balin mas ni ke oksi kres lleva rati ni kakwa pero habana nakwan naskolun ni kakwa Jesucristo an shkarushche nakwan chikunel ni ke paman chikunel li solom li kakwa tentonak ta oksi serakin ki rati ni kakwa li ka Dios hukanak nashche chikukay ben rakal malaklihu Número uno, nachechi hokai. Tentonak taquank sa hunahel. Taquank sa hunahel. Kaut. Nakakere tali at amli na roxin ka koksis la hunka blal. Han nak nakakublish na tibela kwa, nakakubla at sa kemk. Mukuret, mukuhuntorol, tikuiruli at amli ka koksis chisa pecha. La ating kajo kachiroxin kil huntorol chiru at amsa. Wirakta chas kewa huntoro ruli at amsa la shtibela kwa mkuta ki okta chimukuta sa ho li tibel kwaan. Tento nakta ke hunchutal li at amchisa. Ho kanak na chie li shben rakal kwang sa hunahil. Kawut di kakwa Jesus na shkehun ejemplo choke la esh rats amru chichoch. Li shtanimit li kakwa Dios mis amaos hermanos angeliru nakwang sa hunah cholahil. Chankero nakwang sa hunah cholahil, hanak amaus hermanos, ngkut narak na siya mkutaruk ta chikanghalak, lah pa manel chash hunghal rin. Karun na siya lah kanghal sa rochot di Diyos. Nakwitis siya kwe nakwang kakwaklisi hunak lik anghal o kankay sa komunil o kanko sa komunil, mis amaus hermanos. Pero si la o takachetra lain haen ning kaush han timbanu. Umalaktis chichi li diakono lain timbanu en. Umalakli pastor halantis manu halantis man li diakono halantis man obrero. Halantis man li diakoniso kreril kangel de chap. Chimkutaru ta tentonak ta isima kunak lik angel chisa sa hun komonel. Nakakere tal ru atsam. Minkana ru chik angelak ya junto rola kuiliru ya tanta esa sa chandri sa kem pues joana kui las pa manel tentona kun kutaru ta chik angelak ya jona srip tento manak tiskerip sa juna chiribir sa angeli ka kwal ka dios jo kanak nas tie mis amaus hermanos ratin li ka kwa tsakal na ko ratina nas tie kenak tento angeli ru nak lau kwan ko sa juna Kuna hakiku, chik angelak, chik angeli kakwali ka Dios. Nikikere tali kok sang. Lisang kanakin gichotubrib chik angelak, malakli deken, nakni ke okchik angalak mkushun kalepta sinon ke cholototnak gokshul naktakwil pernapal rulik angel ni gaismano arre nakakeretal nakhokaan lahpamanel matohok tachik lahpamanel hokay naknastira atin ni kakwa Dios nakchihkwisa el evangelio de Juan 17 21 parkwinastie amados hermanos tentonaklao canabli cuan saik angelica cua Dios nasces al evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 abi nasce chico cain atin chicuacha licarunin sama chacuacha anak una hacta chacruhep che cuan cuquin jona cuan quina cuquin lain chan la ina kukin ut laat kwankat kukin chan chikokay. Hunahak ta siya kruheb renak kwankep sa ruchichoch. Despab nak laat siya taklang siya kweja. Anay nas chiratin ni kakwa. Nas kuchiku ang heniru nak lao kwanko sa hunah cholahil mi samaos hermanos. Tento takal chotup kip si kanghalak nikikiretal. Naklaa tischeli pastor hermanos tokuang sa kunakli kulto kachutu bakit kaya islo kali Dios o malak tischela kanghel hermanos ta aheru takakwaklis kunakli kanghel sa komonel takabano haan narah na el hokanak nasche la es ratsamil fruti chocho karu tischye liap ni makin ke paban nak tischkere tal naklah pabanel kunakhe chik angelak sik angel y Dios te saos chol te che ya ni que esto tna kachilak pa wanel saib sik chol ya kep chokai entonces amados hermanos hokan nachche la es ratsam su chi chot narah nachche li atsam okchi sta wal ya khalan yo creo que en kish sahil hokan mis amados hermanos a heleru naklao akekip sa khunahil renak to ruhan chish banukis angelika Liskapil, barkwinas che, tentunak takwang bisal. Malak estar proporcionado. Takanaw likwang sa iskanghali kagwa. Kawut misamawos, herman. Tentunak lao, lakpapanel, kanaw likwang sa iskanghali kagwa lika Diyos. Kawut misamawos, herman. Kwanak kwinakin ka na naman likwang, Chankeru nak ta kotun rats amili ruchi chocho. Neke kere tal amaos hermanos li tsakemk, mis amaos hermanos li ats amli na koksisa li hunka plal. Kwanta na honal na shkoli hermana ishk, kwanta na honal na shkoli li hunka plal li hunhong. Ut kwan ut, de repente, kash kere tal shosh but cha ats amsa li shtibel shkwa. Num tahanak shkial, num tahanak pachik. Ma hunchi na runa tsakan krelish kaldoshku kawut porque na balcha tsamsput chisa ai hun retalil amao sema hun ejemplo hokanak ma kam anak kuises tu amlah pawanel tentuna kwang bisal itishmano kawut chankero nak ta kutun kwash bisal neke kere tal amao hermanos kwanak se chankai lah pawanel magaj bisal Lish liat am sa musik eh rikin eh sa lish juam di kuing li ish pa. Chan kiro nak na koton. Na koton amawos hermanos na klahpa manel na oks ni mob disin kirim. Na oks siya ba al kahlain mas in chabil. Na oks siya ba na kahlain mas ninaw bichang. Na oks siya ba na klahain mas pachininaw ang kipredikar. Mas chabil ni atinak. Lihun kwele mahak anok kwe. Mangkun nasnaw tak bichang. Karusha oks manukil. Narak nasche oks numik kial. Di ats amlikwang sa likachuan mani kagwa. So oks ni mo brisingkil kibriken li karunas kakeli Diyos. Uthokan amaw sermanos. Tento naklao kwang bisal. Chikanaw siwaminkil. Chikanawak kwang sa iskangheli kagwa li ka Diyos. Dik arunash ka kweli kakwa, si se hunakamatan, oksi chisa chol, mani mo prisia kuit dikinaat, mani mo prisia kuit dikinak ng kanaw bichak, marenchal siya tok makikwang kilit lakwa sa agwits in la irma, siya chirish na kengkaan kay ru mas chibichang, malak chirish kin kengkaan mas ni kay sinaw amaw sa hermanos li atinak, mani mo prisia kuit ati ng hermano, siya nabakrok sin kil, si ka angelik akwa. Ho kanak na siya, porque la atrats amru chichoch, si la at hunak la pamnel na okchi, malaka especialmente la kwakpanel, hepli musiko. Chuchik ulman kamaus hermanos, na ke okchis ektan ang kiribep, na ke okchis ni mabrisin kiribep di kel ni kesnaw. Yarre chi nakta ilek manep di kristian, munggu ni kesh keta chik lokali dios chan chalep shoh. Inka ating hermano, sa Evangelio de Lucas 18:14 na chik. Amaus hermanos, linas ni mabrisirip, haan ta kusir. Pero linas kusirip, na pa reconocer na kaakak li Dios nimsh kwankil haan li tak oho bak li chol misa maus hermano. Kukang utan, kere talay, chan keru kwankat saan? Sa lana, sa la iglesia. Maren chal hual na kat ni maus yakwi. Karunas chila kwa la hermano na kanang naklaat ng katire laat makaat o kwi marichang katre. Karunas kosla ang karunak na rekali atin ang masana tau mamin. Yo kachis tiki singil, yo kachis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawat likwang sa ikangkali kakwa li Dios. Tinto na katakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal agel iru, naklao renak kaykash kwangkil li kakwa sa ilal shlokali Dios. Hokan naklikwing kliish kanakwan, mungko na rekat at chik sa ilal li siyo. Kwan nakli Dios na roksi hunak likwing, pero rikinaan na okinimo sinkiri. De repente, shoshal rip jiru, haan mo ko musik ta chili kakwa kwa rikin, sino ke haan chili saka musik. Chang kiru na kanikotun, porke narak taklang kirip shunas, at si narak ang halak sa kunakil. Mahun si nataklang kwe chan. Mahun si na tataklang kwe lain, lain jahalwek or timano chan. Narak na siya mkure ta chikli Diyos kwa rikin. Kunah na uta chik ang beksik ang halikakwa. Uto ko anak marin na okche balak kaaklain mas ninaw. Kaaklain chabilah bichanel. Kaaklain chabilah predikador. Kaaklain chabilin chabilah akwak manel marecha. Ay Dios hermano. Narak na siya. Diyos numik bisal. Banu kwentrik ina anatin ma. Porque litratin ni kakwa Diyos chuchis siya bal. Di nas ni mobrisirip haan tako siya kwankil. Hokan na maus, hermano. Kwi nakakwak, naktiratsam li atin ay intak ang halak sa lacho am, tentonak sa terek a li kwangkep chak at. Te hulak chirwep li kwangkep di yoket si ilokakwe chak bengakwe. Si narahanas je, nak laat ratsam ruchi chocho. Toshik sa roshilal, tentonak saksakakro li atsam. Naksaksak ruli at ama mo, sermanos, tisk amchak kunaklik ka na hermana na ok kubing kilis sa kemk, ay naksak ruli at am, kwal sa chol, naknakut sa isyang listi belis kwa. Mahon tabi na, masahak tabi chol, nak tislok tara kung bolsak si at am, yuchi chot sa, yuchi mul sa, ito kong masa tabi chol, nak tiskut sa isti belis si kwa mal sa isyang listi sa kemk, nakmul sa liyatan, mamin misama o serman. Tento nakli, li, kana hermana, malakli isklik. Sasyo nakulis di klisakem, nakup na keli at sam chisa, wal chinaos di at sam saksakero. Mahon te naruna ako kre, naktisketra at sam sa isyan li stibilishkwa, chichu chimul sa, chuchi chot sa. Hukanak na, hain kunre talil ama o serman. Kamaan ako is choam lahpamanel. Lahpamanel, tento naksaksaka karulis choam. Takot nung nakakiretal, takot kung basak liha sa likristal, malakli at sam sa likristal, saksak na koton. Kamaan ako is sa likat choam, misa maus hermano. Takot nung nakratin ni kakwa Dios Diyo, chihalok likat choam. Takot nung nakratin ni kakwa, haan chihalok likwatin o bal. Takutong kung nakraan, ratin Diyos, kung kilika ko Diyos, choche halok, re, di ka kung hikmi sa mausin pa. Re, naktis kere tali krisya. Utrikinaan, nagkiok siya atinak, usli krisyano, chirish, di hong-hong. Nagkiok siya chepan. Likuin kaan, liis kaan, kual chibebrus na lep siya kwanchak, pero hapa na nakwan. Chabilji di kwang hikep. Tula nep sili krisyanain. Sa kalchal nak li Diyos, siyo chikalok li siyo amet. Nikiok si atinak us chirish lakpapanel nak chabilish kwanghik. Narak na siya nak li atsam saksakiru siyo chibek siyo kachish siyo aminkil li kwan sa musik eh hagunin. Kokan hermano, angeliru nak lao kanaw li kwan sa angeli kakwa li ka Diyos. Kawuta mamos hermano, kwan akwi lakpapanel anak kwan? Saichol sali templo, saichol chibichang, saichol amamos hermano ka sali culto, pero sali junkaplal, takwey solo pletik, solo kakalib, solo stenin kiribem. Karune ke sali kirsiana na kakosla, ito hona kwaishk angel sali templo, marera at diakono, marela atli pastor, marela atrakli obrero, marela atah kwa manel marela atah musiko pero nakchoke ba kwa binkil li krisyan naking kaos la kwa hek sa lahong kablal karunin ka isyan na kakos lala manike ati na kus sa chirish kang hali kakwa sa kaba na kakos la mamin misama o seman tinto na klaot katiko sila katyuan katyere li kakwa oksin ko na kakwa lahat tangkahin siya manungkil kakwa minkil Jone kakwahla atatin Dios. Reina kli Dios tostan animi samausen. Pero si la ating ana kahala kwan hik. La kwa tino balin kana hala. La kwilo bal honle kos os aku. Sa iglesia mare sala chol. Mare la at ka chakok may sila chol. Usaan. Pero habang kwa naksadikaye. Na chakok kwi hunak man. Kos el. Bang. Makikwangkil. Liras rin. Utana ining ka na rak li kakwa misamaw sin man. Li Diyos na rak na klao kanaw likwang sa ikangheli kakwa li ka Diyos. Sa kakro li kadyuam kanaw katakakot na klao tsakal ralas ka ako li kakwa. Renak tes kere talik li kwangkep sa kakat. Dikinaan tes nauril bal ang tos li Diyos na halok. Te okakwit sisipa li kakwa. Okan amaw serman. Ahele runak lao takanaw likwang ho nagulak chulika. Tento nak lao kwang kosa hunahil cholahil hunah lukul kakaul. Si li pastor na siya kwe sa la iglesia hermanos kakayak bayak chan akusing ahelus kwaklingi hundik anghel sa hunah cholep lah papanel kachin kachin ay Dios hermano. Kumpat na rulik angel. Pero si tishtiri lak angel siya kumarel la at siya kusya kip laing kamay na kwa manong kil chalihon o laing haanin ting manong hones laing siya kwek o ti manong chalihon yung ka mukuhaan ta nagulak siya rulik ako. Karo tishtiri di amigo naklao amaw sa hermanos na kanaw kwang si angel yung kakwa Diyos hasta likas kitsin makakwa ah pa manel ng kaya sa hos chole chis ni kanghel barkwan na tiklas manungkil ni ke oken misama o serman kung chik anghalak sa chikish la olah pa manel pero sila akkeket ka mano kachapong kalik anghel kung kalm kutorok tak manungkil misama o sermanos hokanak na ay hanain na el nak laes rats amil ruji chocho chan ratin ni kakwa La es chan chan nes rats am mil hun ruchi chocho. Quili ats am ta sachis ki al chan, karu chik ta o kwi maka chika e. Karu ni rak na el. Amamos hermanos, nak lak pa manel ni kanas na kwang sili evangelio, kanas na yo aminkir ati ni kakwa. Mukuka akta rap minkil, amamos hermanos, na bal nas balakirip, si kwe chi abing tan si kev ka kwi abing ni mano. Ay dehos hermanos. Us nagtatapin pero haban kwal ahele rush yu aminkil ratin di kakwa Dios. Tento nagtakat yu amin. mukukahta na kabi, mingka, tento manta katyuami. Amaus hermanos, si hokaen, to kwaklik, to kik sa di kapabal. Lahat ni nakakwakik sa lapabal, lahat ating hermano, renak takotong, na usta chihet sa kwish panep di tenamit di kristyani, makini kay paman, ahelero naklaat, kwakat sa kunahel. Chal takwek, ah chik ma makutben chikakwip, mani mabrisya akwip, rikil din na kanaw. Napal na siya ay porke lain wal napal na wam. Lika kwa ka tacha rikin napal si na wam lihunghong tacha rikin linatyo amin re rati ni kakwa Diyos. Ang genero ama o serman, chabilak likatyo am. Unak chabil likatyo am chilu likakwa. Aranak na saho na nakaikash kwang kili Diyos misa ma o serman. Nakaikash musik likakwa si likam. Aran hokhanak na chilich na bitch. Segose aki, segose aya. Takwek ash saili Dios sa li templo, u takwek akwi saili kwan kili kakwa sa lak angel, sa la negosyo, sa likay, sa atribe, jalakbar na ro, tatalimang aran takwek ash kwan kili kakwa. Mukuka akta sanak, sa kwan kat sa li templo, jalakbar. Ama o sermanos ni kya kwa in por eksperyensya. Li Dios na shman sa lintyo am, ay Dios mio kwan akchokin chibek na kwek ah. Nastot di kwam ni kakwa utarani ok siyap ak basay sa lincho. Porke ninchap ko slankil maa narutin toh kwi jihunilis ninkal usilal na shmano li Diyos sa lincho. Unaksala at ol amaw us hermanos nakjokat siyo bangkil bangkil tratar manera siyo aminkil ratin ni kakwa aran takwek ay sayla at ol sa lakong kaplal. Chandro nakdakotong haanak laat sa at ol kila sumatin sa at ol kinaila ko lalak ahol. Saach or kinala kwa sa kwitsin, saach or jalakbar na ruta kumay. Pero habang kwantyo chikulbang, saach or sa li templo, pero huwals napisok may saach or, pero sa lihong kablal, pletik chik, kakalik chik. Ay Diyos, hermano, ma kuhaan tayin na kulak chilul kakwa, kaing kaanarak li Diyos sa in. Kwilaat, nakchabila chyo amcho chishik, nakutun, charun tanaw, haanak laat saach kaach ol sa lakong kabla, rikinep lakwa lalak ahol, rikinep lakwa sa kwitsin, unke sa lak angel tachik, saach kaach ol rikin, lakwa sa kwitsin, barkwit na kurip lak angel. Pero singka, nakmak, ngka uska chabilos, yoko chikbek sa liwa angelyo, narak na siya, ama os hermanos, aran naklao, hakaikar sa kaach ol sa litem, pero sa lakak angel, maresyo piletik siya kasali. Jachirish shuk li kalot, shopiletik. Jachirish shuk li kaparsela, li kachinachoch, shopiletik. Jachirish li ketong, shokochipiletik. Ay Dios, hermano, narah na chits ahru li atsam. Ahaliru na ktakak usla, chankiru narah li kakwa. Kwili atsam chan taasok li shkial chan. Jal reh chit yaik, jal reh chit sakik. Karun narah na ilayin, narah na shkia. Nak, deskere tali krisyan, naking aus li kachuam li kakwangik, jal nungo isa ehchik, nangke ok si atinak chakish. Jolok nak na pay chakrib sa li templo, changkep kay chihokay. Jolok na piskorib, changkep chihokay. Jolok nak chabila kwa wanay na shmahrib, changkep chihokay. Nge ok si atinak. Hokanak na si, li atsam nak magatish kial, jal reh chik jake. Inka mi sama o sema. Katsalak li kwang sa ikanghele kakwa Diyos. Li Diyos na rah na kla. Ho kanak na siya la esh ratsam ru chichoch. Isila o ratsam ru chichoch na rah na siya mi sama o sema. Tento na kla o kapan segir kebash lo a li Diyos. Si li Diyos sila amatan, marikwa na amatan siya ni kakwa. Rek ertisin, rek manungkil hunak li dikanghele chik. Banu chisa chol chokresh lokali Dios. Manim obrisya kish manuki. Ma chisa chol porque la kahla in masin chabil chakatra. Inka ating hermano. Porque chanamak. Naklimata ne. Tawulak likonal naktarake. Pero linka na rake haan di rahok. Rikindi kakwa. Hokan mis amagos hermanos y hermanas. Dios chios optisin kere. Rikindi chunili atinay. Hamaning kani nao chan kero nakakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, maren chal kaus yukachibek sa likanghali kakwa. Kual usrak naksalikon na lain, tatsil rish lajwa. Matyal hona kataan. Inka, honal na siya ako yung Diyos renak laat ta syoto lamak. Jirili kakwa. Halikwa tinobad. Kakwa ta kain si kwang chius sinawak ta siya kwang sa linghong kaplal. Jirili Diyos. O li Diyos maach achiru. Haan na siya halikwa tinobad sa mga sirma. Li Diyos na siya paano. Ninkitsi ko kain ako yung porke ko kaan siya paan sa linggram. Lain ang mga sirmano sin kaasin kesa di Evangelio. Hual jibirul kwa tinobal na kshin kwanchak. In hualing kani nao us li kwang sa Evangelio. In kani kwa na kwa bira atin ka kwa na kshin kwanchak. Pero nakshula konal na kli Diyos sik eku. Nin chesin chol tan sikir ka akwitin sa kongs chi abing. Pero in ka. Ho kampe na kshira atin ka kwa Diyos. Chal na kinchan sik balep. Litlup lukep litakwa kinakan. Malak li sa chinakan. O ka natin hermano. Li Diyos na shkal na siya akobrisi. Kakuangik. Haan ako ay narah kay balakwe la at ating hermano y hermana. Manchus rili kakwa Diyos na kli radio felicidad na siyal siya ay sihulak toh parkin kataliman. Unak kwe bini na klaat o sob tisimilakat siya pangli kakwa li ka Diyos. Hukan ating hermano y hermana manchus rili kakwa Diyos. Nakwara to siya sa hong unak litiho kakuchme. Jirili kakwa wila ate kakwa nagtatroksimas li kakwa Diyos, ho na paano li kakwa, kakwi panak kusi akwip siro. Jiri li kakwa, Herman. Kakwa Jesus. Bancho siya kakwe di kenchihunilay. Yoko chisri balasan tila atin ating Diyos. Yoko chigulak di kenheb latin na mit kakwa. Haman atin ni makwa Diyos, ting kanap sa ako, Padre Santo. Renak takanaw li kwang hohundrats amil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa, haman atin Diyos, marikwan chal kakwa Jesus. Nagmaki na kanaw kwang salik angel, pero haman na katsama siya ku, naklaat siya tang aning karela termit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa Jesus. Renak lo kanin bila ka ba? Renak ter ko simbila lo kala kwang kilal at inimakwa Diyos. Hingka at atsik kakak at sihobek, hingka at atsik kakak at sirukrus, rikin si kunil, linakadyo amin. Sinoket ter usimbilak man lalokal rikin chikunil kakwa Jesus. Bancho siya kakwe rikin chikunil lain kakwa ning kanap sa ako. Siyan siya lincho ni manu lak angelay. O nakoy unit kakwa Jesus na kese de bendisyon sa ikyo ame platin amit kakwa. Haakun rusop singkire platin amit sa likuna lain bancho siya kakwe usop simbilak chikunil lichapil ah abinel. Amen. Dios chikana kerken mis amados hermanos hanain ratin ni kakwa Dios ni nakakam cha kun Raquel salatuam ut lain
1: na kwini 18 horas 31 minutos
2: es la historia del propósito de Dios
3: familia. Donde comienza la vida y el amor nunca termina.
4: Varón y hembra los creó.
3: Meditemos en
4: su amor.
5: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 128, del 1 al 4.
6: Al amanecer de nuevo,
7: porque para Radio Felicidad, 104.5 FM,

0: Jesús.
1: Nakikiretal araguas número Reli Radio barpinaklaat kinakakwahunaklaabich naruno ka tibajak sa linumero an nakakwah tihog chirish na joam arin joko chish panungkila sing hermanos o kainak to shish tigabang kilik angel nuko shichitihog lahat din nakakwah kwach peningkil aran sa lahong kaplal aran naruna kapano sing hermanos matkoshlak matchutanak chish panungkil naruna kapano aran sa lahong kaplal yalak tajibar diyo sosop tasing kereng kaninaw sa kalpar joke siya bingke sing hermanos pero mananting amnitus piru kanghele inchi sa salinchoon.

Lali ni kagak coach mainin kail sakal aran naruna kabanu aran arjo kacira mingkili radio lali ni kagak tihok nakakuah coach mainin kail naruna kabanu aran nakisalahun kablal nakakiretal nak nabali orasyon ebisis amacak ebdi ka hermano nakakiretal hermana rumal de chanche hoka incho chabing yo te sorte sin que ora por mi cha ora por mi hermana cha hermana yo ya bien mancho xereli harup li ses ilo que sin hermano ko kaina no ko chichiti ho ko yo gin chis lleva na ka kwas ko chbeni kil arana ka manu tsakala sala hilo bal sala ko choch ka kina runa tina ko chbeni li harup li tra ko chbeni ke ho kaina ko ke chiti ho chiri she bli ka hermano li harup li ses ama chakli ti ho chiri chis chome Atini bajo Dios y con casa y santil chusha. Atusha kake, kakwa Dios, jokainak shink amni tus piruk angela insa lish hunkap la lep la kola la kajol. Nim anju chicha ku, kakwa rukichish hunil y honan, lip arkwan lish asike, nak shiruanchi hulak aransa lish hunkap la lep la kola la kajol. Antio shake kakwa, antio shake rukila raom, antio shake rukila chabilal, antio shake rukichish hunili ne kapanu se shpeli katyuam, Señor bendito. Kakwa, nikits amanchan chalili choli, harubli chokep chabin kreli radio, aran salish hunkap lale, mare alchalkwa railal, mare alchalkwa chahel, salish hunkap lale, salish chuame, kakwa. Shaketa shakla kuk santo sash belish chuamib, Señor bendito. Shaketa shakla kuk santo salish. Parcho keb chabinko Dios, hink atzakal ninao, mare achal kuancho chinumek salich ahkilal. Hink aninao, hink anaoso ninao, mare kwa anin tzuitzut salish nah, salish hunkablal. Chakilo Dios, shaketa shakla kuk santo sash belish chuam. Kakwa nikits aman chan chalili chol chiri shep latin amit nakakiretal kakwa nakwal na pali necesidad sakal sa shuame bla kwalala kahol nikits aman chan chalili chol kakwa li haru bebli kwa kem sa chakhel chaketa shakla kuksan to sa shpene blish chuam kakwa Nakanaw chichahalak lahat huli Diyos, nikwalim lakwan kilal lahat chaku, naruan chishunil kakwa, makachah chaku, marusilal kakwa, liharub ni chochinumek sa lichah kilal. Kahkwila at natruan chitukupangre chishunil, Señor bendito, marusilal kakwa Diyos, tekaniyem lakwa lalakaho, liharub ni shishpachak tihok, chirishtish chuame, binkaninaw sakal. Ikana oso ninaw o Dios kiru chokem shnum sinkil salish familia rukineblish kokar rukineblish sumatin o Dios Maru silal kakwala tashak chate kani khre Mare achal nekesh kosh la lakin kachi kachi nekesh tau karu tashpanu Pero nakanaw chichalo Dios, naklaat ni Juan Limla, kwankilala at makacha, shaku, Señor bendito, shakela kong santo, sashbeneblis chuam. Marehan siya likatiruang chishchabang kileblis kawa, salish huhung kalem kakwa. Pero lahat na siyak chatek aning kremo Dios. Paru sila alkakwa ikaninaw, ikanoso ninaw, sakal karuni kesh kul, karuni kesh numsi, pero abanano Dios, lata siyak siya tukupang krem, chishkunil o Dios. Paru sila alkakwa ni kitsaman, chinishem ni niketaw limang karan, saliab lil tenamit, chakile mo Dios, chakosop te siyem, chinum tahenak, chate kaniem, rukilish kanje, rukilish trabak, chakilo Dios, parte mek, parte nuke. Ata shakru kilaten ko Dios. Aru silal kakwa. Chalo Dios. Nako palto, nako bako, chaku, pero lahat kahonak nakuara. Kahonak nakuara Dios. Manishik na kakil. Hurra, balba nakuara, Señor bendito.
Mare anchali katiruang chishchawa singkileb lish kawasa lish huhu kaleb kakwa. Pero banano Dios la tashakchatek anin kreheb la kwala la kajo li chokeb chabinko Dios li harub li chabinko echiruli lok la jona la in. Sakuk tingkanap di syu ame, bo Dios. Syaketa syak laguk santo sa shpede, bo Dios. Singkat sakal na oso ni nao. Arun silal kakwa ni kits aman chiris di syu am li hermana Rosa. Singkanin nao, bo Dios. Karucho chishnum singkil sa li syu kaplal. Ni kits aman chan chalilin chol kakwa. Cakap tak lakuk santo sesbelis cuam. Baru sila lo Dios nikit aman ciris lis cuam di hermana Maria. Tek anila gishka lo Dios tek anio Dios ing aninau ikana oso aninau kiru jodis dum singkil salis familia. Lining aniruan cis nawal lo Dios pero ninau nakla at cis kunil lekanau mak abuk mu cakku Señor bendito. Nikit sama jenis lis cuam li hermano Domingo. Cek kata syak lagu satu sespelis cuam kakwa. Aduh silal kakwa. Teka dia belakwa lal. Li haru beli kwa kem satya khil. Nikit sama jenis lis cuam li hermano Damaris. Señor bendito. Cek lagu satu sespelis kalano Dios. Cek kilo Dios. Cek kata syak cekan abis punes. Chateng ani kakwa. Chateng ani salis juam. Chalo Dios tosa salis juam. Pero manan siya kalagok santo sa shbenis juam, oh Dios. Ni sama chiris lis juam li hermana Scarlett, Señor bendito, kalagok santo sa shbenis juam, kakwa. Anong sila al Señor, ni sama chiris lis juam li hermana Araceli. Tekanila kishkalo Dios. Tekanio Dios. Tekaniru kineblish ko kalmare achal kwa karucho chishnum singkil. Lahat na kanawiru lishchol la ino Dios in kana osonin nao. Tekanio Dios. Shaketa shakla kuk santo sa shbelish chuam. Pero silal tekanilish ko kalo Dios. Tekanieblish ko kal. Ikata syak cakana bebis hunes hunelik ta syak kwa katru kinep kakwa. Nakakereta lak lahat mani nekat sekta na o Dios. Mani shik nekakil Señor bendito. Paru silal kakwa nikit saman chan chalili chol Señor bendito. Nit saman chan islis chuam li hermano Luis. Kelakuk santo sa shbelis chuam kakwa. Tekanila kwala lo Dios. Ikana oso ni nao karulish necesidad, Señor bendito, pero lahat kutasa keng chakuchis hunil kakwa Jesus. Tikit sama chiris nishyu amli hermano Alfredo Che. Tekanio Dios, yo chinumek sa huli railal. Salakwatin esche, Señor bendito, patsamak ke, mi katabitin kere, gwila este naush patsmal chakesh. Chasala kwatin kakwa. Mikata biting kere gwila este na uspats mal chakat kakwa. Chakata shakla kuk santo sa shbela kwa lal. Lahat na kanaw shakata shaks oportunida renak truang shmanungkil. Rekupera rib kakwa. Pero sila lo Dios, katabishak chah chakula at nakatpanong milagro, at nakatpanong chishunil kakwa. Nisama chirilis yuam li hermana Elida, Señor bendito. Tekanilisah iskala ano Dios, siketa shakla kuksanto sa shberis yuam. Marean siya lo Diyos, in katinuang siya, basing kileblish kawa, chishuhung kaleb o Diyos, pero lahat ko tasakeng siya ko. Pero silal kakwa. Chaketa siya lakuk santo sa shbeneblish siya, mebla kwa lalakakho, likwara neblish siya kem siya bing. Kikani, kana oso ninaw o Diyos, karulish nesasida. Kikani,
pero lahat ka ko ako tan sa keng chaku. Di saban chinis di familia. Di ulsa kul ka ko. Pero silal ka ko. Di saban chinis di familia. No Dios. Di kitsaban aki chinis di familia. Dios. Di choke mariachal choke chaming. Chakat na siya klagok santo sa shbenemish chua mo Diyos. Manusilal ka kwa. Chat kangelak na siya kasmanak na kanaw na klato ni Diyos. Nikwal nimla kwa ang kilal. Lato Diyos makachak siya ko, Senyor bendito. O kainak ni kinsaman ko Diyos, shmanak ni naw chityala klato ni Diyos. Nikwal nimla kwa ang kilal, nikwal nimla kustan. O kainak ning kanagkip, sa rupay lagu ko Diyos, padyo siya kweli honali siya si kweli si hulang, si ruwan si hulang sa lish kong kablaleb lagu lalakakol, padyo siya kweli kakwa. Ni padyo siya ko kakwa li usilal, Señor Jesus, la chabila, la raom sa shbeni yu ama, karutiru ako itishto palagi. Padyo siya kweli kakwa. At Diyos ay kay Senyor bendito. O kainak ni kinsaman siyan chalilin chol. O kainak ni kanakip sa rupay lakwak lakwak. Salakawa Diyos sa kwapeh. Diyos kaholpeh. Uli Diyos santil mo.

Okay, ina tuwi chihula kara sa lehun kablal e shing hermanos na kakaretan lak chiruli. O chungi chisyebal chiruli kutan kula choko kuchi chihula kara sa lehun kablal. Macho sa kalere le eshli choke shi abing na kakaretan lak tocho chikulunle ka mensaje perapanan. Shulak chikale kajunalil.

Bueno, mis amados hermanos, nakakachinabal na ba sa ila silecho laish ni Chabi la Habinal Relica Radio, la radio chokachira binkel silikuna laen o kreechish chabasinkel kung rakal rati ni kakwa li ka Dios li hermano Pablo Paao hang kukrechikulak kaguken rikens chiba kung rakal rati ni kakwa o nagwibini na klaat chao kwabi rati ni Dios chikokain Renacto el chiusik angel ka kwal ka Dios. Hokan mis amados hermanos, liratin ka kwa nakatao san sa el evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 13. Lisholomel na chile atin chiko kain liratsamel liru chichoch. Amen. Ratin ka kwa na chichoko kain. Laesh lakpamanel chanchanesh liatsam dinak angela karin sa rujichocho. Kuitaliat sam tasa tishkial, karurah chik taokwe, maka chik taokwe. Yalre chik tsakek, ut ha chik. Maa chinokwe, yalre chik tsakek, ut ika chik. Amen. Sunubaki, raminkira tindikakwa. Haman sa likuna lain. Kautak amaw sermanos, si ratin de Dios no coratina no cos van comparar no cos junta eta jo jundia tsam ni cos la naclata tin hermano ne ca quereta naclia tsam le ne ca coxis la jun cablal mukuka hasta la ata ca oxin cre chish junil li cristian jun escuan cria tsam se jun cablal na ca quereta jun shil chakutan amos hermanos Kunshel nachter kutan nakakeretal kahit di profeta ni kakwa Dios hane baling mas ni kaya oksi kres yeba natin ni kakwa pero haman na nakwan naskulun ni kakwa Jesucristo ang shkarushche nakwan si kunel ni kaya paman si kunel ni solom ni kakwa tentonak taok si serak ang kiratin ni kakwa ni ka Dios hukanak na siya chiko kayo ben rakal malakliko Número uno, nachchechi hokai. Tentonak takwang sa hunahel. Takwang sa hunahel. Kaut. Nakakeretali at amli na roksin kakoksi sa lahong kablal. Anong nak nakakubli siya natibela akwa, nakakubla at sa kemk, mungkuret, mungkuhuntorol, tikwiruli at amli kakoksi chisa pecha. La ating kajo kachiroksin kil huntorol chiru at amsa. Kuirak ta chas ke ba kun toro ruli at am sa la shtibela kwa mkuta ki okta chi mkuta sa ho li tibel kwa an. Tento nak ta ke kun chutal li at am chisa. Ho kanak na chie li shben rakal kwang sa hunahil. Kaut di ka kwa Jesus na shke kun ejemplo choke la es rats am ruchi chocho. Li shtanemit li ka kwa Dios mis amados hermanos angeliru nakwang sa hunak cholehel. Chan kero nakwang sa hunak cholehel, hanak amaus hermanos, ngkut narah na siya mga taruk ta chik angelak, lah pa manel siya hong halrib. Karo na siya lah angel sa rocho ti Dios. Nakwitis siya kwe nakwang kakwaklisi hunak lik angel o kankay sa komunil o kanko sa komunil, mis amaus hermanos. Pero si la o takachetra lain haen ning kaush han timbanu. Umalaktis chet si lidiakono lain timbanu en. Umalakli pastor halantis manu, halantis man lidiakono, halantis man obrero. Halantis man lidiakoniso kreril kangel de chap. Simkutaru ta tentonak ta isimako naklik angel chisa sa hun komonel. Nakakere tal ru atsam. Mengkana aru cik angelak ya kuntoro lah kuiliru at am tak cik sa ikan di sakem. Pues hoan nak kui lah pak manel. Tento nak mengkutaruk ta cik angelak ya kuna serip. Tento manak di sakerip sa kuna cirip birip sa ik angeli kaya kuali ka Dios. Hokan nak nak cik misamau senmanos ratin di kaya kuali. Sakal nang ko ratin na nak cik kaya nak tento angeli ru nak laukwang ko sa kuna. Hunahakiko chik angelak chik angeli kakwa li ka Dios. Nikikereta li koksang. Lisang kanakin gichotubrib chik angelak malakli deken
nak ni ke ok chik angalak mungko shun kalepta sinong ke cholotot nak kok shun nak takwil per na pal rul kangel ni gaif mano are nak keretal nak hokaan lah pa manel matoho ta chik lah pa manel hokan nak tira atin ka kwa dios nak chek kuisa el evangelio de Juan 17 21 parquinaste amados hermanos tentó naclao canabli cuan saik angelica cua dios nasce es el evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 abi nasce chocai atinchicuacha licarunin sama chacuchan anacuna hacta chacruhepcha checuan cuquin jona cuan kina kukin lain chan laina kukin ut laat kwankat kukin chan chokai huna hakta shakru heb renak kwankep saruchichoch despab nak laat chattaklang chakwe chan anay nas chiratin di kakwa nas kuchiku angeli runak lao kwanko sa kunak cholehil misamaos hermanos tento takak takal chotup kip si kanghalak ni kikiretal naklaa tischeli pastor hermanos tokwang sa kunak likulto ka chotup bakip si kaislo kali Dios o malak tischela kanghel hermanos ta aheru takakwaklis kunak li kanghel sa komonel takabano haan na rahna el hokanak nasche la es ratsamil fruti chocho karu tischye liap ni makin ke paban nak tishkere tal nak lahpa wanel hunahe chik angelak si angeli dios te saos chol te che ya ni kech otot na kachi lahpa wanel saib say chol ya kep chokai entonces amados hermanos hokanak nahche la es ratzam su chi chocho narah nahche li atzam sh ok chi shtawal chak halan sh ok rek en kish sahil hokan mis amados hermanos ahele runak lao akakip sa hunahil renak to ruhang chishwanu kish angeli kagwa liskabil barkuinas che tentunak takwang bisal malak estar proporcionado takanaw likwang sa ish angeli kagwa kawut misamaw seman tentunak lao lakpapanel kanaw likwang sa ish angeli kagwa lika Dios awot mis amados hermanos kuanak kuinak en kana no mali kuan chankerunak ta kotun rets amili rusi chocho neke kere tal amados hermanos li tsakem mis amados hermanos li atsamli na koksis ali junka plal kuanta na jonal na skoli hermana ish kuanta na jonal na skoli li junka plal li jonjon ut kuan ut de repente kash kere tal shosh ut chatsam salishtibel shkwa num tahanak kial num tahanak pachik ma hunchi na runa tsakan kreli skal dosku kawut porque na balchi atsam sput chisa ai hun retalil amao seman un ejemplo hokanak ma kam ana kuise chu am las pavanel tentuna kwak bisal itishmano kawut chankeruna ta kutun kwak bisal Neke kere tal amaus hermanos kuanak se chanke la pavanel magaj kibisal lish li atsam sa musik ekhrikine sal shuam di kuen kli ishq chankerun na koton amaus hermanos nak la pavanel na okshni mo risin kere na okshche bal kahla in masin chabi na okshche ban kahla in masnin ne bichang na okchichye banak lain mas pachininaw ang predikar mas chabil ni atinak lihun kwele mak anokwe mangkun nasnaw ta bichang karusha ok manukil narak nasche ok numik kial di atsam likwan salikachuan manikagwa so ok ni mo brisinkil kibrik en likarunas kakeli Dios utokan amaus hermanos tentunak lao kwang bisal si kanaw si waminkil si kanawak kwang sa iskangheli kakwa lika Dios likaroon na iskakwa lika kwa si siho na kamatan oksi si sa chol
mani mo prisya kuip di kinaat, mani mo prisya kuip di kinak ng kanaw bichak, marinchal siya tok makikwang kilit lakwa sa agwitsin la irma, chachirish na kinkaan kay ru mas chibichang, malakchirish kinkaan mas ni kay isnaw, amaw sa hermanos li atinak, mani mo prisya kuip ati ng hermano, chanawak rog singkil, si ka angelikakwa. O kanak na siya, porque la atras amru chichoch, si la at hunak la pamanel na okchi, malaka especialmente la kwakpanel, heble musiko. Chuchi kulman kamaus hermanos, na ke okchi tsektan ang kiribeb, na ke okchi ni mobrisin kiribeb di kel ni kesnaw. Yarre chi nakta ileks manep di kristian, munggu ni kesh keta chik lokali dios chan chalep shohol. Inka ating hermano, sa Evangelio de Lucas 18:14 na chit, amaus hermanos, linas ni mobrisirip, haan ta kusir. Pero linas kusirip, na ma-reconocer na kaakak li Dios nimsh kwankil, haan li tak oho bak li chol mi sa maus hermano. Kukang utan, kere talay, chankiru kwankat saan? Sa la naak, sa la iglesia. Marenchal hual na kat ni maus yakwi. Arunas chila la hermano naklaat ng katire laat makaat o kwi marichang katre. Arunas kosla ang arunak na rekali atin ang masana tap mamin. Yo katis tiki singil, yo katis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawak likwang sa angeli kakwa li adios. Tinto nakatakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal angeli ro, naklao renak kaykash kwangkil di kakwa sailal shlokali Dios. Hokan naklikuin kli ish kanakwan mungko na rek ata chik sailali shol. Kwan nakli Dios na roksi ho naklikuin pero rikinaan na okinu mo singkiri. De repente shoshal rip jiru haan mungko musik ta chili kakwa kwa diken sino ke haan chili saka musik. Chankiru na kanakotun porke narak taklingkirip shonas. At siya narak ang halak sa hunakil. Mahon siya nataklang kwe siya. Mahon siya na tataklang kwe lain, lain siya alwek or timano siya. Narak na siya mukure ta chik li Diyos kwa rikin. Kunahnaw ta chik ang beksik ang halikakwa. Uto ko anak marin na ok siya balak kaaklain mas ninaw. Kaaklain siya bilah bichanel. Kaaklain siya bilah predikador. Kaaklain siya bilin siya bilah akwak manel maricha. Ay Dios, hermano, narah na siya, Diyos numik bisal. Baano kwen trikinaan natin, hermano? Porque litratin ni kakwa Diyos chuchis siya, bal, din na siya ni mobrisirip, haan ta kusir siwangkil. Hoka na maus, hermano. Kwen nakakwa, naktirat am, li atin na intak ang halak sa lacho am, tentonak sa terek ah, li kwangkep siya katap. Te hulak chiruhep li kwangkep, di yoke siya ilokakwe siya bingakwe. Chi narah na siya na laat rats am ruchi chocho. To siya kse roshilal. Tinto naksaksakak ro li atsam. Naksaksak ro li atsam amos hermanos tisk amchak kunak li kana hermana na ok kubungkili sa kemk ay naksak ro li atsam kwal sa chol nak nakut sa isyang li stibelish kwa. Mahon tabi na masahak tabi chol nak tishlok tara humbolsak si atsam yu chi choch sa yu chi mul sa ito ho masate bishol nak tishkut sa istibali si kwa mal sa isyang li sa kem nak mul sa li atsam mamin misama o serma tento nak li kana hermana malak li ish li sa chol nak ul istibali sa kem nak kub nak keli atsam chi sa kwal china os li atsam saksakiro. Ma honte naruna ho kre naktis ketra at am sa chanlis tibelis kwa chichu chimulsa chuchi chotsa ho kanak na hay hun re talil ama o hermano kama ana kwestyo am la pamanel tento nak saksaka krulis chu am ta kotu nak ka kere tal ta kot hum basak li ha sa li kristal malakli at am sa li kristal saksak na koton. Kamana ka kwi sa likatuam, Mr. Maus, hermano. Takotong ko nakratin ni kakwa Dios Diyo chikhalok likatuam. Takotong ko nakratin ni kakwa haan chikhalok likwati nukbal.
Takotu kunakraan ratin Dios kuanki li kakwa Dios choche halok re li kakwan hik misa mausipa. Renak teshkere tal li krisya. Utrikinaan nike okshi atinak us li krisyano chirish li honghong. Nike okshi shchebal. Li kuen kaan li ish kaan kwal chibebrus na lepse kwanchak per hap manana kwan. Chabil di di kwan hikep. Tula nep si li krisyana in. Sa kalchal na kli Diyos siyo chikalok li siyomet. Nikiok si atinak us chirish lahpapanel nakchabilish kwanghik. Narak na siya nakliatsam saksakiru jo chibek jo kachish chuaminkil li kwan sa musik eh hagun. Hokan hermano, aheliru naklao kanaw li kwan sa ikangheli kakwa li ka Diyos. Kawuta mamos hermanos, kwan akwi lahpapanel na kwan, Saishol sali templo, Saishol chibichang, Saishol amados hermanos ka sali culto, pero sali junkaplal, takwey solo pletik, solo kakalib, solo steninkiribem. Karune ke sali kirsiana na kakoshla, ito hona kwaish angel sali templo, marera at diakono, marela atli pastor, marela atrahli obrero, Marela atah kwa manel marela atah musiko pero nakchoke ba kwa binkil li Kristiyan naking kaus la kwa hek sa la hungkap lal karunin ka istiyan nak nakakos lala manike ati nakus sa chirish ka angeli kakwa sa kaba nak nakakos lak mamin misama o seman tinto naklaot katikob sila katyuan katyere li kakwa oksin ko nakakwa lat tangkahin siya manungkil joan minkil Jone kakwahla atatin Dios. Reina kli Dios tos tan anime sa mausema. Pero si la atin kana kahala kwan rik. La kwa tinokbalin kana hala. La kwilokbal honlik hos os kaku. Sa iglesia mare sa la chol. Mare la at kat siyakok may sa la chol. Usaan. Pero habang kwa nakasadikaye. Na siyakok kakwi hunak man. Hos el. Bang. Makikwankil. Li ras rizin. Uthana ining ka narak li kakwa misama o sirma. Li Diyos narak na klao kanaw li kwang sa ikanghel li kakwa li ka Diyos. Sa kakru li katyuam kanaw katakakut na klao tsakal ralas ka ako li kakwa. Renak tes kereta li kwangkep sa kakat. Rikinaan tes naurilbal ang tos li Diyos na halok. Te okakwit si sikma li kakwa. Hokan amaus hermanos, ahel runak lao, takanaw likwang, honagulak chulikak. Tento nak lao, kwang kosa hunahil, cholahil, hunah lutulka kaush. Sili pastor na siyakwe sa la iglesia, hermanos, kakek bayak chanakusing, ahelus kumatlingi hundik anghel, sa hunah, cholep la papanel, kachin, ay Dios hermano. Kumpat na rulik anghel. Pero si tishtiri lak anghel chaku marel la at chaku siyakip la in kami na kwa manungkil chalihon o la in hani inting manung hones lin chalkwek orti manu chalihon in ka mukuhaan tanagulak chirulik ako. Karo tishtiri di amigo naklao amaus hermanos na kanaw kwang chik anghel ikakwa Diyos hasta likas kaitsin makuha pa manel nike sa hos cholet si si kanghel barkwan na tiklash manungkil nike oken misa maus herman kung chik anghalak sa chikish la olah pa manel pero sila akikit ka mano kachap mong kalik anghel kung kalm kutorok tak manungkil misa maus hermanos

hermanos. Us nagtatapeng pero haban kual ahele rusyo aminkil ratin di kakwa Dios. Tento nagtakatyo ami. Mukukakta na kabi mingka tento manta katyo ami. Amaus hermanos si hokaen to kwaklik to kik sa di kapabal. Lahat din nagkakwakik sa lapabal lahat ating hermano renak takotong nak usta chihe chakwish panep di tenamit di kristiani maheni kay paman ahelero naklaat wakat sa kunahel chal takwek ah chik ma makut ben chikakwip mani mo brisya akwip rikil din nakanaw napal na siya ay porke lain wal napal yin na wom lika kwak at acha rikin napal si na wom lihunghong tacha rikin linatyo amin re rati ni kakwa Diyos ahelero amawos hermano chabilak likatyo am Unak cha bilik at yuam chilu likakwa. Aranak na saho na nakaikash kwang kili Diyos mi sa maus sirman. Nakaikash musik likakwa sa likam. Aran hokhanak na chili chinabich. Sego sa aki, sego sa aya. Takwek ash sa ili Diyos sa li templo. U takwek ako sa ili kwang kili kakwa sa lak angel, sa la negosyo, sa likay, sa atribe, yalakbar na ro, tatalimang aran takwek ash kwang kili kakwa. Mukukakta sanak sa kwangkat sa li templo. Jalakbar! Amaos hermanos ninyo kwa in por experiencia. Li Dios na shman sa linyo am, ay Dios mio kwa nakjokin chibek na kwek ah. Mas tot di kwam ni kakwa utara ni ok siyap ak basay sa linyo. Porke ninyap ko silang kilma a narutin toh kwi di kunilis ning kal usilal na shmano li Dios sa linyo am. Unaksala at all, amaos hermanos, nakjokat siyo bangkil Mangkil tratar manera yo aminkil ratin di kakwa aran takwek ay say lach on sa lakong kaplal chan rung nagtakotong hanak laat sa ach or kila sumatin sa ach or kina lakwa lalak ahol sa ach or kina lakwa sa kwitsin sa ach or jalakbar na rutak mo pero habang kwantyo chikulman sa ach or sa li templo pero kwals napis ok may say chon pero sa lishong kaplal pletik chik kakalik chik Ay Dios, hermano, ma kuhaan tayo na kulak chilo na kakwa, kain ka na rahli Dios sa'yo. Kuila at, nagchabila chyo am chyo chishik, nagutun. Charun tanaw, haanak laat sa chikach o sa lakong kabla, rikinep la kwa lalak ahol, rikinep la kwa sa kwitsin, unke sa lak anghel ta chik, sa chikach o rikin, la kwa sa kwitsin, barkuin nakurip lak anghel. Pero singka, nakmak, nga uska chabilos, yo ko si pek sa Evangelio na rang na siya amaos hermanos aran na klao hakaikar sa ikatso sa litem pero sa lakak anghel mare siya opiletik siya kasali siya chirish syuk likalot siya opiletik siya chirish syuk likaparsela likatsina tsoch siya opiletik siya chirish liketong siya ko si piletik ay Dios hermano na rang na siya tsa hruli at am ahaliru nagtakag usla chankiru na rang likagwa Wiliat am chan tao sok lis ki al chan. Jal reh chit ya ik, jal reh chit sa kek. Karun narah na ilayin, narah na shche. Nak, des kere tali krisyan, nakin ka us le kachu am le kakwaan kek, jal nung go is sa eh chik, nengke ok cha atinak chakish. Jolok nak na pay chakrib sa li tem, chan kep kay chihokay. Jolok na piskore, chan kep chihokay. Jolok nak chabila kwa wanay lash maharib, Jangkep si Hokai. Ngayok si Atinat. Hokanak na siya, liat samnak magad si Shkial, jarreh si Kjae. Hingka aami sa mga husema. Katsalok likwang sa ikangkele kakwa Diyos. Li Diyos narah na kla, hokanak na siya, laesh ratsam ruji chocho. Isilao ratsam ruji chocho, narah na siya aami sa mga husema, tento na klao, kapan segir, kebash lo ali Diyos. Si Li Diyos sila matan, Marikwa na matan siya ni kakwa, rek ertisin, re siya manungkil hunakli dik anghel chik, banu chi sa chol siya kresh lokali Diyos. Manim obri siya kwi siya manungkil. Ma chi sa chol burke lakakla in masin chabil siya katara, ink a ating hermano. Porke siya namak, naklimatan eh, tawulak li hunal naktarake, pero link a narake haan di rahok, dik hindi kakwa. Hokan mi samaw siya hermanos, Y hermanas, Dios si os obtesen caeré, de quien chijonili atinay. Jamán en cani nao chan que ron cacueca, pero si la

0: Tata tin hermano y hermana Marenchal ka us yogachi bexel ikangeli kakwa Kual usak naksali hona lain Ta tzili rish lajwa Matyal hona kataan Inka Honal nashti akwe li reus renak laat Ta shoto lamak Jirili kakwa Halikwa tinobat Kakwa ta kain si kwang Chi us Chinawak ta shakli kwang sa lingkong kaplal Jirili Diyos Uli Diyos maach achiru Haanas khali ka tinupal sa mga usirma. Lidios na shpano, ninchiche ko kainakwe porke ko kaan shpan sa lingwa. Lain na mga usirma no sing kaasin kesa di Evangelio, hual jibirul kwa tinupal na kshin kwanjak. In hual ing kani nao us li kwang sa Evangelio, ing kani kwa na kwa bira atin ni kakwa na kshin kwanjak, pero nakshula konal na Lidios sike ko, ninchesin chol, tan sikir ka akwe tin sa kongs, chi abing, pero ing kaa. Ho kampe nak nakira atin ni kagwa Diyos, chal na kinchal, sikbalep, litlubluket, litagwakin na kan. Malak li sachin na kan. Ho ka natin yerman, li Diyos na shkal, na siya kobrisi, li kagwang hik. Haan na kuya yung narah kay balakwe, laat atin yerman, yerman. Manchu shri li kagwa Diyos, nakli radio felicidad, na shkal shkay, sihulak, toh parkwin katalima. Unakwib ini, naklaat, Osob tisimilakat shpan li kakwa li ka Diyos. Hukan ating hermano, hermana, bantyo shri li kakwa Diyos. Nakwara toshik sa hong, hunak li tiho kakuchme. Jire li kakwa, wila ate kakwa nagtatroksimas li kakwa Diyos, hona shpanu li kakwa, kakwi pa nakakusi akwi psiru. Jire li kakwa hermano, kakwa Jesus. Bantyo siya kakwe rikin si hunilay. Yoko si shri balasan tila ating Diyos. Yoko chigulak rikin heb latin na mit kakwa. Haman atin ni makwal Diyos ting kanap sa ako, Padre Santo. Renak ta kanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa. Haman atin Diyos, marikwan nchal kakwa, Jesus. Nang maki na kanaw kwang sa likanghel, pero haman nakatsama chaku, naklaat siya tang aning kare latin na mit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa, Jesus. Renak lo kanin bila ka ba? Renak terko simpin na lokal akwang kilal atin ni Makwa Diyos. Inka tachik kakakachi hobek, inka tachik kakakachi rukrus, rikin si hunil linakadyo ame. Sinoket terko simpin lakman la lokal, rikin si hunil kakwa Jesus. Pantyo siya kakwe, rikin si hunil laing kakwa, ning kanap sa ako. Siyan siya lincho ni Manu, lak ang halay. O nakoy unit kakwa Jesus, nakisaya de bendisyon sa ito ame blatin na mit kakwa. Aakong rusop singkire platin mit sa rikon na lain, bantyo siya kakwe, usop simbilak, chikunil, lichapil, abinel. Amen. Diyos siya na kairikin, mis amados hermanos, hanain ratin ni kakwa Diyos, nilakakam siya kong Raquel, sa latyoam, ut, lain, nakwe ini, nak,
1: 3 de la madrugada, 4 minutos.
0: Kwam.
2: Dios te guarde y bendiga que extienda
3: tu amor Parguna tiklachis junil utli rahok mak arrozohi
2: Dios te
3: guarde Nale papón salikahun kapal
4: Nale papón salikahun kapal
5: Lishlo kalep li aktise hanep diri ulishlo kalep li alalbeh kaholbeh hanep lishna chukwaep Proverbio 17:6
3: Anak Chokray la Puntesipal Atines Sail Cholehil 104.5 FM
4: La Jucapal
3: Ha'an Juanlo
4: La Jucapal Ha'an Juanlo

Pagkanadyo hugin, hermanos, pantyo si Rila, isli si Ruhin, si Roxing Kili, pako, nakapantyo si Chiru, hermanos. Aranas gila, isling ka si Ruhin, kare, nakanaw si Tiyanak, kuna mahilo, Lizal, laban na nakapantyo si Nakyo, kachirapin ki Radio Felicidad. Aran, atalimbag siya, bla radio, sa lagong kabla, diyo, chasotesin, kare, hermanos. Pantyo si Rila, si Hugin, nakakiritanak, Kachina chili kahunel no koshik chi bantyo shin chiruli kakwa no koshik chish at the sinkili kachu am. Hukana ni kushla na karan la ata china kakwa bantyo shin chiruli Dios. Chiruli hunala in hermanos et hermanas. Shikakuchi bantyo shin. Shikakuchi shjeba reli kakwa. Likaruli na kaikasa li kachu am. Likaruli no kosh luptasi. Likaruli no kosh rahoptesi. Ganina mare hunali railal. Unali chakilal. Limahilal. Li Dios naruna gadrosoptesi hermano. Li Dios naruna shkila kirta sinkil. Li Dios naruna. Nashkeli tuktuki lusilal salacho am. Abanen angeli runak laot kanauna. E gula unak ahli steng li kakwa. Tintunak laot kak ulupar li Dios salikacho am. Tintunak laot kapab li kakwa. Kapab nak li Dios naruhin chik angelak. Pero lis benben hanak laatak ate sila cho am re li kakwa hermano termana. Magus lechik. Karutestiki, marakirutestie saling angel. Marakirutestie ling familia. Nakanaw si Tiyanak sa hungkutang ng takulong likakwa. Laaten to na tachal kuslangkil na natiske likakwa na laating kasyakya chanilihun ilikyuam. Alita uking chakwish maani hermano termana hukanak angeli rusik bali Dios. Angeli rusik bali kakwa naktuhkwan lihunal, naktuhkwan li kakawilal. Hukanak, kasikak li kakwa raral kutang hermanos. Abanan, kula tumahinak kakulupan li Dios sa lajuam. Narunagat na chok sa hunak li iglesia. Narunagat, chikchish sikbalish den kankili Dios. Uchiho kain, Karabar kinagat taliman, karabar kinagat kanghilak. Narunagak ato sila juam reli kakwa. Narunagak elis lokal na kwang hula kape hermanos. Nakakirita na narunan nakanom sili chakila lima hilala ba na nakanom chichanak. Tukis tegli kakwa no koruhin chi el chube no koruhin chi behek. Anak kwen chanchante kinaklaat, kwen hula mochila, shalakishli, chanchante kinak mas al, rasa chinakat behek, hali nakat luptasi, kanak kwen, abanan kwilat nakat nachokur kili kakwa, huna risili i kaan li kukli jokat chishkambal, huna shkeli zaila lachol, Hona katruhin chik chi alinang chi piskuk shman sa ilala cho linashkeli Dios. Huka na kato si rili kakwa chiruli hunala in hermano termana. Chirili kakwa na handa ruhin chik ang ilang sa lajo am. Utaranta kiritel. Nasahu sa likachol chan chan taginak liik na il. Na ili linaluktasin kair aral kutang. Huka na rahral hunan la oto na chobruk ili Dios. Uchi huka in joko chistaw bali kamitsew, joko chistaw bali kakawilan. Sa musik eh, utsali kahum siya kalila kwisa hermanos. Huka na chi huka in, nuko siya chipantyo shing. Nuko siya china chobruk in yukakwa hermanos, ning ilabok banak. Latat na chobruk in, chiruli hunan la in tapantyo si chiru. La yuam, da atas chishuni ni karuli na lupta sin kakia. Huka na chihokin hermanos, nuko chichipan tiyo sin. Akwa kwenkats alisantil tiyo siya. Chiruli hunala yung senyor, nuko pan tiyo sin chaku. Nakatsamala ating kankil sa shmeli ka yuam, senyor.
Nakapan tiyo siya nagrahral kutang no kuating ka. O ka na kwisa nyo nakasama rahral kutang lating kankil sa shmeli katuam. O sabta siya likarman o slikarbanas. Inigash ko sila na hamakat sila siya no lirailal. Di chahgilal, imahilal, inigash nung si rahral kutang senyor. Abanan chiruli hunalain no konach o kakukin chan chalili kajol. Sa spesyal na tingkankil sa spesyal na kachuam, Senyor. O sabta siyem na karmanos. O sabta siyem na karmanas. Linikas nung sili siya kilal. Marinig siya pang hunisip, Senyor. Abanan, chiruli hunalain. Tata siya tat kuhupalis chole. Tsakam ta siya lituktukilu silal sa listuamib, Senyor. O kanaki o sabta siyem na karmanos. Ikwagib siya ka rin sa linahtil tinamit. Tsaketa siya lish kabilalib, lisay lalib lish chol, Senyor, siya usap ta sihib. Tsaka kalihib siya kik, chikutang. Huwag na kwi, Senyor, usap ta sihib li karmanas. Karmanos, linikis nung sili railal. Lada siya tat kuhupan lish cholib, Senyor. Lajilad li asyal nim, lakwangkil. Salaka ba, Senyor, nakatsamalish ten kankilib, nakatsamalish kirtasing kilib, Senyor. Taruhin ta siya, tis katasing kilis, juwami, bakit, taruhin ta siya, tis pabangkin, halad, nakatruhin, tis banong kilib, milagro, salis, juwami. Huwag na kwi, Senyor, nakatsamalish ten kankilib, hunghung, Marina hulag li loop sa listyo amib, Senyor, sa musik eh. Marina kishke listyo olib, Senyor. Chishkuy pa li railal, abanan na hulag li hunal, barki na hulag li shlubike. Chiro li hunal ay, Senyor, nakatsama lating kankil. Nakatsama li shmets ewib, Senyor. Huka na kiyosap to si Hebri kukalib. Tinikis nung sili railal sa liyo church mara sa liyo hospital. Chakelish kabilalib, Senyor, o sabta sihib, chishunilib. Lada siya chat kolok, re, chiruli railal, inachal sa shwelis juamen, Senyor. O sabta sila china Benjamin, o sabta sila china Gloria Marilis, o kanaki o sabta sila china Milton Luis, o sabta sila china Luisito, la china Natanael, la china Juan, Señor. Chakelish kabilalib, rahral kutang. O sabta silis chuam, hermana Josefina Che. O kanaki hermana Santos, hermana Angelina, Señor. La de shatat kuruhin chik angelang, salis chuamim. O kanaki o sabta silis chuam, hermana Ana. O sabta silis chuam, hermano Mario Kaal. Hukan aku, Señor, usap te silis juam, hermano Pedro ich. Usap te silis familia ich, Señor. Hukan aku, usap te silis juam, hermano Mateo. Usap te silis juam, hermano Mateo Yashkal. Chakelish kabilalib, Señor, chishichupe salak angel, chishkambala kuatin rehebla tenamit. Hukan aki, Señor, osabte silis juam, hermano Jorge. Osabte silis juam, hermana Rosa. Chakelish kabilalib, rahral kutang, Señor. Osabte si Hebru kinisay lalibis chol. Osabte silis juam, hermano Abelino Rash. Marina hulag lihonal, Señor, na chishunilig ana elihona rah. Abanan, Señor, nakatsama lating kankil sa shwen is juam. Nakatsama lish mets ew, Señor, cha usap te si sa lish kankil. Cha usap te si chinum tahinak, Señor. Huwag na ki nakatsama lating kankil sa shwen is juam, hermana Margarita Choc Gomez. Cha kilish kabilalib, Señor, usap te si heblish kukal, usap te si li familia raschok, Señor. Lada siya tatruhin, cha usap te si ngreheb, rahral kutang. Usap te si heb, salish kangileb, usap te si heblish ketum.
Atesate kangila salis chua me brahral kutang señor teruhite shartis ko bankilis olib ke jakukim o kanaki señor no katsama listen kangil hermana jose fachu chakelis kawilal señor na kabila rali railali yochi re kangil salis hun shakalin abanan chiruli honala in señor Nakasamala ating kainkil sa shmelis juang, chakelis kawilal, isili railal, inarahob te silis hun shakalil, Senyor. Usob te si, Senyor, ukilis sa ilalis chol. Usob te si, akwi hermana Irma Alejandra, Senyor. Chakelis kawilal, chakelis sa ilalis chol. Usob te si, Senyor, chiruli kutang kain ut Chiruli kutan kile uli hunhun, señor. O kanaki osopte silis chuam, hermano Ramiro Chun. Osopte silis familia. Osopte silis quilis chuam, hermana Bilia Griselda Tiul. Osopte silis chuam, hermano Oscar Ricardo. O kanaki hermana Lidia, señor. Osopte silis carvanos. Hermana Carmelina, hermano José Chu. Chakelis kawilale, Señor. O kanaki osopte silis chuam, hermana Jose Fabin. Adesyata truhin chik angelang salis chuamem, Señor. Ahdal kutang. Osopte si hebla atenamit li chokep chabing chiruli honala in, Señor. Li harupe chokep chinachoka kukin. Chishkata singkil chishunil chishunil li karuli nalupta si krejep. O kanachi hoka in, Señor. La umaka no koruhin chishpanon kil de kaki reconocer na kachila at shalnim la kwankil. O kanaki señor ni tsamala ten kankil sa shpenlin chuam. Chira ten kata shak chistawal rula kwatin li hunhun señor. Chira ten kata shak salak angel rahral kutang. O kanachi hokai señor osobte siyebli karmanas. Ika choruhin chis chaban kilish kabaeb. O kanaki osopte si hebla kangileb sali radio. Osopte sili radio, señor, rena taruhin chisik chupeh. O kanachi hokei no kopantio shing chaku, señor. Chinape resita shak toha rena tehulak sali ochot, señor. Pantio o shayeh.